0: 98.5 Radio Dan.
1: Hello, si Jeffrey to, taga Masbate, certified listener ng Radio Dan. Nakikinig ako gamit ang mobile app nila sa Android phone ko. Laking tuwa ko nung malaman ko na meron na pala silang live streaming at radio app na pwede nyong ma-download sa Play Store. Kung bakit parati akong nakikinig sa radio dyan, eh dahil sa napakaganda ng kanilang music, kwela ang mga DJs at magandang kanilang programs. Kaya pati barkada at pamilya ko, nainganyo ko na rin na makinig sa radio dyan. Since kaming mga Masbateño ay mahilig din sa classic, retro, at pangmasang tugtog na madalas namin napapakinggan dito sa radio dyan. Kaya kung radyo lang naman ang pag-uusapan natin, ay friendly recommended 98.5 Radio Dyan. Download yun na sa Play Store and enjoy listening!
2: Yeah! Binalbagan check-in!

0: Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung ang personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental.
1: Kahayag sa panit imong gipangita, daghan kang gisulayan apan wa paghihapon nimo ninakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow. Para sa hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, kojic, gluta, collagen, ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: 98.5 Radio Dunn.

Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John

Nagapangitablakamo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe, kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kuna personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do XM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do XM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Purok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dizon sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dizon sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
2: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, Visionet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Upon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Upon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
3: Happy birthday!
4: Uy! Thank you! Unsa man ni?
3: Gift na ko ni mo. Pagkabalo man ko na ko ang anaan ni nga produkto, wako gaduha-duha o palit kay kabalo ko, gamit ka ini ni mo.
4: Unsa day ni bibi ambi abrihan sa nako? Uy! Dr. Fungi nga sabon? Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
3: Oh, you're welcome. Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap, tambal sad na.
4: Tambal nga sabon?
3: Oo. Ayaw pangisug ha. Nakabantay manggod ko nga sige kang pangato. Tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa, nanay mga samad-samad. Unsaon man imo pagkakita og uyab anang daghan kang kinalutan?
4: Hala uy, salamat kayo. Maayo ra gyud nga naay Dr. Fungi nga sabon.
3: Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap.
4: Para sabon up katol-katol ug fungi. Mag Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: This is Radio Jan 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5.
1: Gapo taya!
0: Wapo taya!
2: Dragon Fruit Plus.
3: Enrique Tora, 72 years old. Na kuan na akong lawa kana nawa akong kangapoy niya kana kuan atong high blood diabetes kung lawa kuan lagsik na kapermi ang kanang wapa ka suway gino man na pag suway sad mo kay mausab ra yung lawa nga lag ma dili mo kapoyon kana lag
2: gipabarato pa kini Dragon Fruit Plus mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
0: 98.5 Radio Jan

0: ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
1: Yeah, binalba

0: Do Exam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do Exam Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do Exam Incorporated Yamaha Binalbagan. Do Exam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735.

0: Dragon Fruit
1: Gold
0: Gipak Kusgan Dragon Fruit Gold Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule
2: Pure energy
0: Dragon Fruit Extract Powder Aswagandha Barley Malunggay Insulin Mangosteen Turmeric Goto Cola Garlic Beetroot Extract Powder Gabon Extract Powder Dragon Fruit Gold Makatabang sa may daghang balatian Dragon Fruit Gold Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga classic asing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold. Dragon Fruit
1: Gold.
2: Pure energy.
3: Much more music. 98.5 Radio Time.

0: 98.5 Radio Jan.
1: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
2: Ang pagpagbanana sa paayong panglawas. O garon ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida ug Dragon Mel Galios.
3: Welcome ug kumusta mga suking tig paminaw.
4: Welcome Visayas ug Mindanao.
3: Welcome sa usa na pud nato ka edisyon sa ato ang programa mga ka Dragon Fruit. Yes, Doc.
4: Yes, welcome. Welcome sa mga suking tig Pinaw sa ato ang programa, ang pagpakabana sa maayong panglawas, ha. Uban ni kami ni ka Dragon Mel, mga adlaw ni ka Dragon Mel. Mga adlaw usab sa mga listeners sa ato Visayas ug Mindanao nga kanunay nagasunod sa ilang mga suking sibihanan sa ato programa, ang pagpakabana sa maayong panglawas, ha. Uban ni kami ni ka Dragon Mel. And of course, mga higala, igsoon, ha, from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Nagpahigayon mga higala. Sa nagkadaing mga klase sa produkto, like ang mga kapsula o guban pa nini, para usab protektado ang ato usab nga original nga panglawas. O doon na kita, prevention. O nga, dili angay kabalakan, ka Dragon Mel. Dili angay kabalakan, mga sokintik paminaw. Kaya ang Dragon Fruit Plus o ang Dragon Fruit Gold Higala, dasok na sa nutrients, ingredients o guban pang klases vitamin C. Waka na ang gawas pa nini, mga sokintik paminaw. Mga puro herbal, mga puro natural. Ang mao nga sangkap og ani usab la like pananglitan sa ato sa mga kape, dunay 12 ka klaseng mga herbal na anini. Mao ang Dragon Herbal Coffee Mix with Insulin Plant, mao ni ang kape nga walay palpitation. Og ang ato usab nga Dragon Body Oil mga higala, ay mo kalimot, ha. Ang ato usab nga mga kaigsoonan ato nga dunay mga varicose venous, yung mga rheumatism and arthritis, ginisinyo kini mga sokin tikmoy nang atong haplas sa pang whole body massage, no, di ba? Oil nga walay problema, higala. Nga naman, kay ganahan yun ka sa kahumot nini. Lavender, sampagita, o ilang-ilang nga mapagpilian ninyo, higala. Ngayon mo kalimot niya na, ha? Naausap nga to, usap nga kape, higala. Aduna tay, Hardmark Stream Coffee for Men. Para usap kang busing. Ready ka na ba busing sa 1 cup lamang sa Hardmark Coffee for Men with all kinds of ginseng? Power up your pre-formance, ha? Muna nga, sa Hardmark, aduna kay... kalipay o doon na kay mapil nga kalami, di ba? Mga ginagala kapag ikaw naka Hardmark, no? Ang ato usap nga Dr. Pujisop, kato mga kaikso na to na napublima silang pamanit, ha? Kado na mo yung mga minor skin disease, buni o uban pa niini, gamit mo og Dr. Pujisop. Habang usap ang K-Skin Glow Power Whitening Soap, kung nanginhanglan mo kahamis sa inyong aping entero kalawasan, kotis hamis, like artista ang resulta niini. Ay, magkalimot sa ato usap ng numero. Pwede mo nga mo text sa itong numero, may gala. Sa 0950-4419-006. Balikon ko, 0950-4419-006. Mawa ka na ang itong numero, may gala. Basta tatak ato produkto sa nangyayabutika parmasya. Tatak St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Ato na bay. Mawa ka na, pinaganindot kayo, ha. Ato isgutan mga sokin tipon sa usas sa ingredients ato ang produkto. Like a buamira. What is a buamira mga higala? Now, usas kini nga klase sa herbal, ang mga buamira is pure organic, no? Mga higala, all natural sa ato ang produkto. Ang mga nga ingredients sa Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, mga kapsul, di ba? Kapsul na to sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule o ang Dragon Fruit Gold mga higala. Naani ini ang usas sa ingredients. Mao ang buamira. Mao na ay mo kalimot mga sokin tik paminaw. Labi na gyud sa mga nanay na to, mga ati nga nagbuntis, no, na ana mo mga 2 months, 3 months, inom gyud mo sa ato ang produkto. Ana nindot kaya o di ba ka mo inom mo o kaning natural nga mga ilimnon, mga juices higala para nindot ang kutis sa inyohang mga kabataan. Basta ato ang produkto mga sokin tik paminaw bisaya sa Mindanao, mapalit ninyo sa nagana butika o pharmacy. Basta tatak St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Sigurado pag ikaw nakatumar, dili supplementation ang imong lawas likunon.
3: Yes mga ka Dragon Fruit, labani ang gipag-antos nga balatian. Mag Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 mg, kargadong mga sangkap nga gikinahanglan sa atong kalawasan para abtik kanunay ug hapsay ang paminaw. Fuel your day with Dragon Fruit Gold, available na sa tanang butika Visayas ug Mindanao.
2: nga kasuligan mugna o kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw o hangtod sa sunod nga higayon.
0: Kahayag sa panit imong gipangita, daghan kang gisulayan apan wa paghihapon nimo ninakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow. Para sa hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, kojic, gluta, collagen ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
6: Pagkita balak mo sa nga pinakamanubo nga palayran sa transaksyon para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. We'll be right back.

0: Do Exam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do Exam Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do Exam Incorporated Yamaha Binalbagan. Do Exam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kumpletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing, at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Purok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dizon sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dizon sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

eto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pagkontrol sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawa sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na! Barato pa! Ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Pure energy. Naanakinay sa inyong mga butika. Mag-Dragon Fruit Gold! Na! Dragon Fruit Gold! All around the world, we play the hits! 98.5 Radio Dance.

ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio Johns.

0: Before Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City, Duexam Incorporated, Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Duexam Incorporated, Yamaha Binalbagan. Duexam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kumpletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing, at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
2: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, Bisonet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
3: Agi.
4: Naunsa ka din, ha?
3: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles. Murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck na sad siguro ko.
4: Uy, pagtarong din, ha? Kabata pa nimo para ana, ha?
3: Dili, uy. Gikan mangug ko sa gym gahapon, pag-uli, nabasa pagid kong ulan, dalang panuhot siguro ni.
4: Oh, if ka na lang, ayaw ka balaka, kay na ako'y ipasulay o gamit nimo.
3: Ah, imo na bukong binuangan, ha?
4: Dili, uy. Kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
3: Mauba? Unsa man na?
4: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kinay Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Goblin Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
3: Dagana ding ingredients ani, no?
4: Alangan, para siguradong maayo ang resulta. O dira o, sulay dayon.
3: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain?
4: O diba, bongga! Ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na o gamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
3: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uli unsa nako, ha?
4: Dragon Herbal Oil with Subaki.
3: Ang haplas nga mutangtang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Papalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: Nani 8.5 Radio Dan.

if you saw me crying? And would you save my soul tonight?

0: 98.5 Radio Jan.
1: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio Jan.
2: Nagapangita bala kamo sa nga pinakamanubo nga palayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out? Yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental.
3: Yeah, Binalbagan check it.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City. And Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing, at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitahin kami sa National Highway, Purok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dizon sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dizon sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services, serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

0: Alkasi! Alkasi! Aniya na ang nasulayan o masaligan? Alkasi! Alkasi! Sa mga nag-antos o lain-laing balatian, sa mga gipangkapoy, ugluya ang lawas, ubo, hilanat, may diferensya ang lagos, adunay asma o anemia, tumar o alkasi! Alkasi! Alkaline with vitamin C, makatabang sa kahimsog sa atong pamanit o kabukugan, malikayan ang atake sa kasing-kasing, power immune system booster pa yun, alkasi! Para always healthy! Mag-Alkasi! Alkaline with vitamin C! Alkasi! Alkasi! Mapalit sa tanang mga butika!
1: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world!

0: It's a Bubblegum Dance! Kinig na kay Papa JM!
1: Sa puso ng binalbagan.
2: Ay, ito na!
1: Isa lang ang tunay na una.
3: Yun ang sinasabi ko sa'yo eh.
1: Radio John 98.5 FM Pioneer Number 1. Walang kapantay sa tugstugan, chismis at tawanan.
4: Okay, 98.5 Radio John.
5: 98.5
2: Radio John. I'm a sweet mommy of Pinalbagat.
1: Loud and proud sa Negros Occidental. Kami ang boses ng masa. Radio John 98.5. Gwapo taya, palugpa.
4: Alright guys, 8.5 radio dyan. Gwapong gwapo na kayo siya pa. Look pa. Check your time. It's 11:12 in the morning. Gwapo na guys, Papa JM. Until 1.
6: Gusto ko lang naman malam.
4: 11 pa. Alright guys, gusto mo join ako. Pinat online. 0921-284-8590. Guys, gusto mo pa shout out live na lang kami guys. Hamon yung Facebook account. Search yun lang radio dyan. Binalbagan and comment ka mo guys sa akong live. Kaya isa-isa ako ito nabasa.

guys, yung pagkita mo sang iced coffee. Kahit mayroong ibang nagchat. Yan namin ang vibe guys, kagabag o lang bukas. So may i-recommend ko sa inyo guys, sa doon sa may taytay, ito natin guys. Okay, again, kung gusto nyo guys ang iced coffee, nga damo ko mapilian. At the same time guys, namin ang vibe, namin ang hangin, namin ang tambayan. Ara lang guys sa may ano, sa may taytay, ito natin ang coffee break.

slow mo na mo, 'di ba? Kita niyo sang arch da. Pagwa na sa Maymamaylan, sa Maytaytayta natin. Ara da guys, dapat guys ang coffee break ng Maymaylan. Nami da ang venue, nami ang Ila Cafe. Ngayon ko pakita mo guys ang aesthetic ng tambayan. Ito lang mo guys sa may coffee break ng Maymaylan, sa Maytaytayta natin guys. Bigyan mo naman ng pag-asa ang puso ko sinta. Okay, 11:14. Hello and good morning sa people sa Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Okay, sa mga tito and tita natin, nag-plano mag-switch into healthy living na. Ay kapila na magpa-check up yung doktor. Ang result, wala gid gabag-o. So, kinanlana na guys. I mean, tito and tita, kinanlana na naman sila. Switch ka na sa healthy nga kape, paagi sa itong Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Okay, sa mga diabetic, sa mga acidic na ito yung mapapang, and sa mga medyo may stress pa daw. Subong, stress na sa apa, stress lang, ano, peg. Basta hindi ka tulog ko, no? Kaya nagtanda ako gabi na swang, tuman. Okay, guys, kung gusto nyo mag-anamin nyo tulog, mabuhayin nyo yung mga buyon dira. At the same time, exercise ka mo guys. So, i-add on nyo guys ang inyong i-add on nyo guys sa daily routine nyo guys ang atong Dragon Fruit Herbal Coffee Mix 1 hour after meal. Or depende sa trip mo kung rasan okay mainom. Okay, na-save nyo siya guys. Healthy nga kape guys, available sa mga JBX Pharmacy. Okay guys, available sa mga JBX Pharmacy, sa may Pharmacia Kaminsita kung ari ka sa Binalbagan, and sa may Florete Drugstore. Pero kung wala ka sa Binalbagan, kagto ka lang guys sa pinakamalapit nga JBX Pharmacy sa inyong lugar. And avail na ka mo guys sa nga itong Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, and ako sa atong nga Case King Glow with Dragon Fruit Extract, ang atong nga habon nga pampaputi, pampakutis artista, and also guys, harap mo dito nga Dr. Fungi, ang atong number one antifungal medicated soap. Okay, doga katol-katol mo panit. Or kung daw hindi nagkikagwanta, kita kay ano mo ang kakakusan, hindi na lang kakalot-kalot, why not backlist ang atong nga antifungal sa atong Dr. Fungi. Dulaki na guys siya as in. At sa tayong ganami, maniya panit kung magdugal siya sang habon sang atong nga Case King Glow with Dragon Fruit Extract. And sa mga papang natin niya na laylo na si Junjun o si Junior, why nagagalaw? Okay mga papang, may ara kita hard max stream. Hard na max pa extreme pag kaya. Okay, kape na siya, kape na, wala na side effects pang. Pwedeng sabihin nyo to sa kanya. Kung gusto mo mag super saiyan, ang puso ko'y nahihirapan na. Ano pa ba ang pwede kong gawin? Eh, medyo turutok na akong gabi. Hard max stream pang. Ano takong hindi sa mga gano, magnitude 1.3. Okay, again, available guys ha, sa mga JBX Pharmacy, sa may Pharmacia Kaminsita, sa Binalbagan. Guys, sa may Florete Drugstore. Yarad ako no guys, available man. Papasukin ako, papasukin. Ay, shoutout sa people sa Dragon Fruit Herbal Coffee Mix and kay Ma'am Catherine C. Shoutout sa inyo kay Miss Mel. And also shoutout naman ang people sa Gons Barbershop. Okay guys, kung pakita ka mo isang pagkuntingan ka upod si Love Loves mo. Wala, hindi na mo magto sa iban. May ara iban nga wala ga-accommodate sang riban-riban. Only kay Gonza na guys, wala labot may barbershop da. Pwede pa ka upod si mamang para magpa-riban sa or magpa-relax sa niya buhok. Dalang guys sa may Tubang Merkado, ang aton nga Gonz Barbershop. Tubang Paradahan sang Barangay Paglaom. Sa dalang sa personal collection, kag sa tupad sang LBC. Ayan guys, shoutout sa people sang Gons Barbershop.
ato nga number one nga barbershop. Again guys, kung gusto nyo magpa-classic style, modern fade, kagto lang na guys sa may Gons Barbershop sa ato nga merkado, diri sa may Binalbagan. Ayun pa, gupit na. Sang gusto mo nga gupit, okay? Go na! Go na! And good morning man sa people, isang Sabino Funeral Services. Good morning nga kay Ma'am Riza, kay Sir Jeffrey, and sa D-Zon family. And sa people, isang Sabino Funeral Services, shout out sa inyo mga mami sirs. Good morning nga sa inyo. Magpalaki ng muscle sa braso. And guys, good news ha, sa mga mamamang na ito nga gusto mag-avail sa mga laptop subong. Okay guys, may promo subong si Terra Nova. Buy any laptop, tapos may mga freebies ka mo guys yung makuha. Pili ka mo guys, either gusto mo sang wireless mouse o kung gusto mo sang high speed nga handheld fan. So pili ka da guys kung dinin mo freebies. Gusto mo wireless mouse or gusto mo sang high speed nga handheld fan para sa mga brand out, brand out na ito. Nigga katabo. Okay guys, buy any laptop from Terra Nova and pili ka mo guys sa inyong freebies. So ano pa ginulat nyo? I-Google map na na or Waze ang SKT building, Rizal Street, Bacolod City. Or sa gusto mag-inquire, 435-7227 and sa 0943-0943-131-6807. And also guys, sumapapang natin ha, mga ano da, mag-avail sa agricultural spray drone. Available guys sa Terra Nova. Kompleto na siya mapapanga. May mga license na sa in registrations. So may certificate na siya. So worry no more na. Masapos ng inyo da pag gubrada. So sa gusto naman patakol sa CCTV para secure ang inyong balay. Damo na sa mong guys, damo ang mga malaking ginawa ng galibot. So para namin motulog, why not patakot na guys sa Terra Nova sa inyong CCTV na color blue guys. Why color blue? Ang color blue guys, damo na siya guys sa CCTV nga kung gabi, hindi siya black and white, colored gets siya guys. Makita mo kung alas ano, nagwa si Papang na tulod yung motor. Alas ano niya yung tulod ang motor pagwa sa inyo gate. Pag alas ano niya yung patay ang motor paglabot sa bangga sa inyo. Okay guys, kagto lang mo yung Terra Nova. Again, sa mga interesado, pwede ka makatawag sa 435-7227 and sa 0943-131-6807. And sa mga gusto mo na magbisita, mag-window shopping sa Terra Nova, SKT Building, Rizal Street, Bacolod City. Or pwede man guys, message. Research nila guys, inyong Facebook account, Terra Nova, Single R, Systems and Technology Incorporated.

na, shout out naman po sa Duik Sam Incorporated. So guys, sa mga mamang natunda or sa mga papang naton yung rapahita, isang appliances. Buksan mo, papasukin ako. Appliances guys, ara lang tanan sa Duik Sam Incorporated. Ano bang gusto mong gawin? Oli, ganda nga ito kami da ni Chubbs kag ni Tita Mary Ann. May mga ref to sila guys nga ano guys, nga zero down payment. Marato lang ang monthly. Hindi ka pa nakakita, only kay Tera nakita mo pa. Kay Duik Sam na guys ya. Guys, oh mga ref to guys, as in damo to guys, as in zero down payment kaya nagto lang mo guys sa Duik Sam and check out nyo na to guys ang mga promo nila. Oh sa mga papa na to magpapahita sa service dira, damo mo to pilihan sa bungpang. Magpatubo ng balbas ang uso, magpalaki ng muscles. And also shout out to people sa Duik Sam and kay Sir Jordan Reyes dira. Shout out, and also kay pang bench makalimutan, shout out si mo pang. Papasukin ako. Okay guys, pinakabrato ang cash in and cash out BM Bills Payment Services. Aral lang kasi may van, Madalugdug Building. Available guys ang GCash at Paymaya sa may BM Bills Payment and Services. Alright, check your time. It's 11:24. I'll be back for more. Drill lang sa 98.5 radio dyan. Go up and go up guys. Palok. Yeah!

0: 98.5 Radio Dan.
1: Dragon Fruit Plus.
2: Ako si Isidra pada Kalumpang. Nagamit ko aning kape sa Dragon Fruit. Ang akong nakuanan aning Dragon Fruit nga maayo jud siya sa atong panglawas. Kuan jud siya sa hyper acidity, dili ka mag hyper kay patsada jud siya nya. Ang ato pong atong bowel movement po sa regular everyday jud ka. Katong wala pa kasulay o gamit ani, palit na jud mo kay maayo jud siya sa atong panglawas. Magpasalamat jud kog dako ining Dragon Fruit.

0: basog mo continue ra jud ni siya. Magsige ra jud ni siya kay kami pun magsige pumiani jug palit. Kay okay, very okay. Effective jud siya.
1: Ipabarato pa kini. Dragon Fruit Plus mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
2: Kay lawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lingkod nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong mag-antos man nga pwede ra gyud nimo ning suwayan. Dragon Fruit Gold capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.

Kahayag sa panit imong gipangita, daghan kang gisulayan apan wa paghihapon nimo ninakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow. Para sa hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, koji, gluta, collagen, ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar.

0: It's a bubblegum dance! Kinig na kay Papa JM!
1: Alright guys, 8.5 Radio John, bubblegum na kay Siapa. Lupa, trigger time! It's 11.52 na guys! And a shoutout kay Papa Leo sa J-Lo Fitness Gym and Pickleball Court. Sa tupad lang guys, ang duiksang binalbagan. Okay, sa mga pickleball enthusiast na lang nagpapakita sa pickleball court. Okay guys, may ari tayo sa binalbagan ha. Alam mo bang minama? Dara lang guys, sa tupad sa duiksang binalbagan. Arada ang pickleball court ni Papa Leo. And also guys, arang mandi ang J-Lo Fitness Gym. Basta kasama siya, kahit sabihin pa ng... Okay guys, mas schedule lang ako kung saan ako mag-start sa inyo mga pickleball da.

And a shout out again kay Papaleo sa People's and J-Lo Fitness Gym and the Pickleball Court. And also shout out naman mga Paluwat Boys. Shout out si Pang Toy Toy Miranda, JC Boy Limaco, Ketong Aldea, Melvin Salvacion, Melvin Stokia, Doming Robles, kag kay Boss JR. Alright, shout out to you guys. And shout out naman mga papang naton, mga threshold drivers, kay Papa Bongbong, ang Bunga Bunga Bongbong. Ay pang Ronnie Torda. And sa mga tricycle drivers, subo na gabiyahe da. Balon mga tubig, mga kapapang. Stay hydrated. And also sa mga team officers natin, mga maminsers dira. Shoutout sa inyo guys sa may Binabaka Police Station, may BGMP. Shoutout sa inyo guys. Thank you so much for listening. O kasi diin ka mga department nga nag-tune in subong. Shoutout. Duwa na nakadlaw. I mean, boss na lang. Why not pisina? Ayun o, so shoutout naman mga papang natin, mga pump boys sa mga gasolinahan na nakatune in. Kahit madalas kang sumasablay, ako sa'yo'y shoutout sa inyo mga papang, thank you so much sa pagpamati. Buksan mo, papasukin ako. Magiging sa BM Bills Payment Services, pinakabarato when it comes sa cash in and cash out. Para lang sa may van, Madalogdog Building. Available man guys ang PayMaya. And also guys, may around the guys bank transaction si Tito Jowa, guys, si Tito Guapa. Guys, may mga rebank da, GoTime Bank, AUB, PNB, BDO, Land Bank, available man guys sa ano. Saka yung Tito Jowa, World Dragon. Guys, kaya ito na kumuha. Ayan, shoutout liwana people sang Guns Barbershop. Again guys, gusto nyo magpakupit nga uso sa trend subong, okay, Guns Barbershop lang. Ara lang sa may paradahan. Ara sa may paradahan. Ara lang guys sa Tubang Paradahan, Barangay Paglaom guys, ang Guns Barbershop. Dalam sang personal collection kag sa tapad sang LBC kung hindi pagkikatoltol. Para sa iyo. Bala lang sa may paradahan paglawang ka manaog Tubang ka diyon sa may ano da. Makita mo da ang Ghost Barbershop. Buksan mo papa. Yan gagto na ka mo guys, ubda si mamang kay mi riband sila ka may relax. Ano pa lagi ni offer ni Ghost Barbershop? Kagto lang mo guys ha. Papa modern fade mo na or classic style. Nga haircut again. Kagto lang mo sa Ghost Barbershop.

Hello so guys, so pakikita mo sang nami ng mga coffee, iced coffee or cafe guys. Tara na guys sa may tay-tayta natin ang coffee break mamahilan. Newly open guys, ito ka muda. Tilawin nyo ang iyang iced coffee. Kadamo kada flavors nga pilian. Dara sa may coffee break mamahilan. Sa may barangay. Sa may tay-tayta natin lang guys sa tara na guys ang coffee break. So why not, try nyo guys ang bago naman nga taste yung iced coffee sa coffee break yung may landra lang may, dra lang sa may tay-tay tanate.

Okay, isa shout out again sa people sa Dragon Fruiter Bulk of MX again sa mga mamin sirs. Mga tito yung tita nato yung kapahita sa alternative nga kape. Kaya Bali Doc, switch ka na. Pass ka na sa daan mo ka.

Okay, sa Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, available kayo sa mga JBX Pharmacy, sa may Pharmacia Kaminsita, and also sa may Florete Drug Store, and sa mga Tito and Tita naton. Tito and Tita naton, yung may mga diabetic, dira? O mga diabetic, yung mga acidic da, or sa mga student naton. Kaya tapos na yung exam, kinala na magtulog. Inom na sa atong Dragon Fruit Herbal Coffee Mix para ma-release. Na-release ang sumpa sa pula mo kag magtulog at yung prano. Okay, Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, guys. And also Case King Glow with Dragon Fruit Extract. Aton nga number one nga habon nga pampaputi, pampakuti si artista. Tapos add-on pakid ka sa aton nga Dr. Fungi para kuti si artista kaya, guys. Mga dark spot na sa mga ano mo, madula ina, guys. Eh, para guys, kay December na. Para pagkalabos ang April, kag may puti na you. Diba? And good noon pang pag-greet lang ko, Family Velez, Flores, aling kay Papang Alfred Velez. And meron pang ito, guys, sa Dragon Oil. Okay, with Chewbacca extract na may inagayos pang banyos kay Papang after sang biyahe niya the whole day. Para relax si Papang, kag-ready na para sa boss naman niya biyahe. And shoutout da sa ano, sa estudyante da sang kay Sylvia University. Shoutout sa mga estudyante da ang nagapanyaga. Shoutout sa inyo da. And hello kay Raymark Baligwat, watching live from Mamaylan. Shoutout si Mo RM. Hi guys, tara na ba computers? Mga mamang na natin nga gusto mag-upgrade. Okay, guys, ang any laptop, guys, yung gusto nyo, gusto nyo i-avail kay Terra Nova, may free ka mo, guys. Magpalaki ng muscle sa braso. Ay, duwagi gali, guys. Oh, may free ka mo nga wireless mouse kag high-speed nga handheld fan. Pati nga na sa brand out. Okay, buy any laptop and get this free. Duwagi gali sa na all. Gawin ko para mahalin mo. Tara na ba, hindi yan free lang yan mo niya, hindi mo magbakal. Okay, available lang, guys, ha, sa may SKT Building, Rizal Street, Bacolod City. Or sa gusto daw mag-inquire, magtawag 435-7227 and sa 0943-131-6807. Shout out sa Pipo Santa Ernova Systems Technology Incorporated.

magapangita bala kamo sa nga pinakamanubo nga palayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out. Yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Noseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahi man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahi kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do XM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do XM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Purok Mahogany, Barangay San Teodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeff Edison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

0: Happy birthday!
1: Uy! Thank you! Unsa man ni?
0: Gift na ko ni mo. Pagkabalumang guna ko ang anaan ni nga produkto, wako gaduha-duha o palit kay kabalo ko, gamit ka ini ni mo.
1: Unsa day ni bibi-abri-abrihan sa nako? Uy! Dr. Fungi nga sabon? Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
0: Oh, you're welcome! Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap tambal sad na.
1: Tambal nga sabon?
0: Oo! Ayaw pangisug ha. Nakabantay manggod ko nga sige kang pangatol tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa, nanay mga samad-samad. Kung saan man imo pagkakita o uyab anang daghan kang kinalutan?
1: Hala, uy, salamat kayo. Maayo region nga na ay Dr. Fungi nga sabon.
0: Dr. Fungi, antifungal medicated soap.
1: Para sabon eh, up-up, katol-katol, ug fungi, mag Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Nani 8.5 Radio Done.

0: sa puso ng binalbagan.
1: Ay, ito na!
0: Isa lang ang tunay na una.
2: Yun ang sinasabi ko sa'yo.
0: Radio John, 98.5 FM, Pioneer, number 1. Walang kapantay sa tugstugan, chismis at tawanan.
3: Okay, 98.5
4: Radio John.
5: 98.5
1: Radio John. I'm a sweet mommy of Pinalbagat.
0: Loud and proud sa Negros Occidental. Kami ang boses ng masa. Radio John, 98.5. Gwapo taya, palukpa.
3: Alright guys, 8.5 Radio John. Gwapo-gwapo na kayo siya, palukpa. Sure time is 12:38 na. Alright. Okay, mga nyo guys, Sunday, 7 to 9 p.m. Basi aral at si Papa Tales para sa iyo. Good for more. Love kay Portion. Abahan nyo lang guys sa kada Sunday. Ang isipan ko'y gulong-gulo. Nagtatanong. Roberta, basi ka pa mati. Kaya gusto mo magsabay sa Sunday. Sabay lang si Ilong. Gawin lang sa bailing. Kapayin lang sa Sunday. Okay lang, shoutout ang J-Lo Fitness Gym and the Pickleball Court sa tupad sang duig sa Binalbagan. Para na guys, ang Pickleball Court kag para na guys, ang gym ni Papaleo. Okay, sa mga ano da pickleball da gusto magampang kag wala ka mo court, papaschedule lang muna guys. Pwedeng sabihin nyo to sa kanya. Pero ganyan siya tata mga palupad boys. Ay papanga to ito yung Maranda, Jesse Boy Limaco, Katong Aldea, Melvin Salvacion, Melvin Istokia, Domingo Robles, kag kay Boss JR. Shoutout sa inyo guys. Patubo ng balbas ang uso. Ayun nga na, shoutout naman ng people sang Gons Barbershop. Again, sa mga papa natin and sa mga mamang natin na gusto magpagunting, kaupod ang pinalangga nila, pwede nyo na siya doon sa may Gons Barbershop kay Miara na da-reband. At the same time, pwede ka pagunting si papang sang gusto mong haircut. O yun yung mga junanax da, pwede nyo na mabit-bit guys. Papasukin mo na, tang maparibang ka or maparelax ka sang buhok mo, opda sila duwa.

0: kita.
1: And again, shout out Aliwat, ang people sa Girls Barbershop. Shout out sa inyo Aliwat, mga papang. So mga guwapohon dila, mga guwapohon dira nila mga barbero. Shout out. And again, shout out mga people sa Sabino Funeral Services. Salamat kay Ma'am Riza, kay Sir Jeffrey Dizon, and sa Dizon family. Dahil sa mga Sabino Funeral Services, shout out sa inyo. Happy listening lang.
0: Para sa iyo, ano bang gusto mong gawin ko para mahal?
1: Okay guys, sa mga gusto na mag-avail sang promo, again, sa mga pangita mo sa mong sa laptop, pangita mo sang sign, o sign in guys, magkagtona ka mo sa may Terra Nova, sa may SKT Building, Rizal Street, Bacolod City. And again, sa mga magbakalda sang laptop, may freebies kang mga wireless mouse, kag handheld nga Ice Feed Fan. Again guys, again ha, sa mga gusto na magbakas ng laptop, guys, may promo sa buong si Terra Nova.

Araw sa lagay sa may SKT building, Rizal Street, Pagod City. At sa mga schools lang, gusto mag-upgrade sila mga metal detector. Meron at sila guys nga walkthrough metal detector and meron sa handheld para secure ang inyong mga estudyante dira or bisan sa business nyo. Again guys, hindi na mo maglakad sa iban, only kay Terra Nova lang. Avail na ka mo guys para secured and safety assured. Secured and safety assured. Pwede, pwede.

Financial sa Vipo Center, Nova Systems and Technology Incorporated. And guys, SKT Building Results, straight Bacolod City, guys, Aradang Terra Nova. And sa gusto mag-inquire, tagto lang mga guys. And sa mga papanato ng mga streamers, again guys, damo ka muna pilihan. May mga curve type sila nga monitor, curve type ng gaming monitor, wireless ng mga mechanical keyboard, or also gaming mouse. Kung gusto mo lang mag-upgrade si mo GPU, tagto ka lang guys kay Terra Nova. Or inquire ka mo sa 435-7227 SSO 943-131-6807. Also sa mga teachers natin na nagpapakita sa laptops and printer, again available also kay Terra Nova. SKT Building, Rizal Street, Bacolod City, ay inyo lang guys kagtuan. Aradaan Terra Nova.

shout out sa mga people sa Do Exam Incorporated. Shout out sa people sa Do Exam and sa din to gani, may nga pizza hanggang sa may mamay, sa may Isabela may. Basta shout out sa pizza house na kagina pa-greet ni Maymay. Pero me,

Hi guys, 12:45. Nakabangan nyo guys ha, sa Sunday, Basiara si Papa Ted's from 7pm to 9pm. Ang Yahoo Good Pa More Labugay Portion. Abang-abangan nyo guys. Alam mo bang walang kasing saya? And shoutout to kay Papa Ted's and kay Chubbs. Chubbs, mga peta karon. Hanggang ngayon, sa'yo'y umaasa. Kapit na sa may coffee break yung mamailan. Aralan sila sa buong guys ng transfer. Sila sa may tay-tayta natin. Aralan ang coffee break. Again, sa mga ga-crave da sang iced coffee. Kaya gusto mag-iba sang taste. Tama kami pilihan guys, mga available, mga flavors. Mga soda, ano da? Ice coffee. Nagtulang mo guys sa may tayo-tayo ito natin daara da ang coffee break yung mamailan. Dami na guys ang lugar. Bago open guys. Okay, coffee break yung mamailan. Nag-transfer sila guys. Ara na sila subong sa may tayo-tayo ito natin. Okay guys, sa gusto na mag-coffee break. Mag-catch up. Da si ano mo. Mo sound na tupad balay para layo at least ang restaurant ay kamo. Alright guys, coffee break kimamailan, ara na sa may tay-tay tanati. Enjoy kamo guys ang naming kape ng timplada nila ta.

Okay na, shoutout out sa mga people sa may Silva University. Para sa iyo, ano bang gusto mong gawin ko para mahalin mo? And shout out kay Boss Jeremiah Estrada ng Huawei Cebu. Shout out si Boss J and kay Boss Chris.

0: Mga penata! Aniya na ang kape na makaayos sa lawas!
1: Ako si Nora Suniga, 64. Bahong Pandan Habitat 4. Ang akong nagamit talaga kape o kaning kapsul. Ang ako diyong namatikdan sa kape, mo painit ko sa Changi.
2: Yes.
1: Dayong dragon fruit ako ang ginainom. Niya, dayong pagkatutod anak mo, kuan ang akong singot ba?
2: Yes.
1: Maayo gudi ay ni siya. Kay paningtun mo ko. Kinahanglan gyud nga mutilaw mo sa dragon fruit nga kape. Kay maayo gud na siya. Abdi ko na inyong lawas.
2: Salamat kay mo.
1: Tinuod jud na.
0: Mga penata!
3: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
4: Stay tuned lang mga bes, magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
5: Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga palayran sa transaksyon para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out? Yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: kalidad na produkto.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang servisyong tunay na maaasahan. Dito sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kumpletong servisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitahin kami sa National Highway, Punok Mahogany, Barangay San Teodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dizon sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dizon sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services, serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

0: Ang atong proteksyon nga malikayan ang mga nakalainlaing balatian, ang nasulayan o masaligan para sa ikaayo sa atong panglawas. Alkasi. Alkaline na vitamin C. Sa mga nagluya ang lawas, walay kondisyon, gaanto sa sakit nga arthritis. Sa mga adunay skin allergies, hilanat, ubo, ug asma, makatabang nga mabatukan ang stress ug fatigue. Ug malikayan ang pag-atake sa kasing-kasing. Pampalig-on sa atong immune system. Power Booster! Alkasi! Para always healthy, mag-Alkasi! Mapalit sa tanang mga butika.
1: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world. Paus-puso kaming nagpapa-thank you sa walang sawang pagtangkilik nyo sa Radio John. Dahil John, mas bibigyan pa namin kayo ng makabuluhang entertainment. Tugtugin makapagpapa-inda, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
2: Listen to Binalbagan's best, 98.5 Radio John. From morning till night and back again, 7 a.m. to 9 a.m. Top hits and latest morning music jam. 9 a.m. to 11 a.m. Morning love songs. 11 to 1 p.m. Today's best limit remastered hits of 80s and 90s. 1 p.m. to 3 p.m. Afternoon love songs. 3 p.m. to 4 p.m. Afternoon music jam. 4 p.m. to 5 p.m. Rock. Slow rock. Reggae. English rock. 5 p.m. to 7 p.m. Remixes and remastered. 7 p.m. to 9 p.m. Evening love songs. Listen to your favorite song all day and all night here on 98.5 Radio John. Guwapo taya,
1: time check. It is now 1 o'clock, brought to you by Radio John 98.5.
3: Your mind tells you what to do, but your heart tells you what to listen.

0: This is Radio Jan 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5.
1: Gapo taya!
0: Wapo taya!
2: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
3: Ang pagpagbana sa maayong panglawas. O garon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, o ka-Dragon Mel Galios.
4: Yes, mga ka-Dragon Fruit, Doc Alan. Kanong yes. Adlawa la inapod nga topic atong iskutan, Doc. Yes, Doc.
5: And of course, welcome mga Socket Tikpaminaw. Welcome ka-Dragon Mel. Welcome usab sa mga listeners nato nga kanunin kasunod sa ato ang programa ka-Dragon Mel. Sana kanin lang mga Socket si Man Bisaya sa Oga Mindanao. May adlaw niyang tanandahan. Nanay, tatay, palo nagplastada kung asa mo nahamutang sa inyong hanamutangan. Halatagi pagtagad mga Socket Tikpaminaw nga ato pag-iskutan sa pipila ka minutos mga higala. Aron nga kita tanan makabaton sa maayong panglawas, ani na sabi ninyong ubos sigalag alagad from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Nagpahigayon mga Socket Tikpaminaw insakto nga mao pamaagi pag-atiman sa ato ang panglawas. Ay mo kalimot ha, pwede mong mutik sa atong numero sa 0950441906. 0950441906 mga higala. Pwede mong mutik si ana ang atong usab nga mga produkto angayan nga ato usab nga hatagag pagtagad. Ah, kay kini siya nga atong produkto mga Socket Tikpaminaw epektibo, garantisado og maputiktahan gin ato ang panglawas pag ikaw nakatumar sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule o ang Dragon Fruit Gold from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Ay mo kalimot mga Socket Tikpaminaw usab, take one capsule sa Dragon Fruit o sa take po usab sa Dragon Fruit Gold, pwede nyo ipagsabay buntag o hapon 1 hour after meal. Ang ato usab nga Dragon Herbal Coffee Mix with Insulin Plant, ha? Ay mo kalimot ini kidako po ni siya papil alang na itong mga kaisuro na ito nga ibawalan na sa pag-inom sa publikong kape. Kape, kini nga kape, walang palpitisyon, ha? Dragon Herbal Coffee Mix, ay mo kalimot na sa mga butika mapalit ninyo. Ha? Kay ang ato usab nga kape, ha? Nindot kaayo ang resulta. Ha? Kay di gyud maghapdos ninyong kuto-kuto, di gyud maglabad ninyong ulo. Ha? Muna ay gala. Kaabag usab na ito mga Socket Tikpaminaw sa nindot nga performance paglabing-labing ni Mr. o ni Mrs. Ang ato usab nga Hardmax Rem Coffee for Men, ha? With all kinds of ginseng. Dako nagpapili iksoon, ha? Ay mo kalimot nini kay ang ato usab nga kape, nga bisan lang og 1 cup lamang mga Socket Tikpaminaw sa pag-inom sa Hardmax Stream. Ah, mga iksoon na to nga hago kayo sa matag adlaw. Ah, atong iksoon nga gusto gyud mogamit sa ilahang mga Paris, ha. Kini siya mga Socket Tikpaminaw, moalalay ni siya sa kalig-on sa imuhang performance, ha. Kani siya mga Socket Tikpaminaw, ah, mas nindot kayo ang resulta, max sarap, max saya. Pag ikaw naka-hardmax mga Socket Tikpaminaw, ay mo usab kalimot pagpamaol ang inyo ang isgutan mga Socket Tikpaminaw, gamit na mo og Dragon Massage Oil with Chubaki with all kinds mga Socket Tikpaminaw sa mga herbal. Mahalo po diha, nahalo higala mga Socket Tikpaminaw. Nindot po kayo sa kinini ang kainit og kahalang manhutsuhot higala sa imong panit, lagbas sa imong unod nga to usab sa kagatan, lahos sa imong kabukugan. Mo pini sipin kanindot kay nga disenyo sa atong haplas. Digin mo manimaho ani nga tigulang, manimaho mong batan-on pag ikaw mo gamit sa ato usab nga Dragon Massage Oil with Chubaki, ha. Pag mapapilian ninyo ang kahumot like lavender ilang-ilang og ang sampagita nga naa ini. Ay mo kalimot mga Socket Tikpaminaw ang itong produkto na aragyod sa mga butika, ha? O na higala. Ang ato usab nga mga kaisunan na napublima usab sa ilang pamanit, gamit po mo o Dr. Pondisop. Ah, nagilaing katapat nga na mga Socket Tikpaminaw. Sabon nga mo mo hatag o kinini ang kahumpayan sa inyohang ipamati sa kapanitan. Mauusab, kaabag usab ang ato usab nga Dr. Pondisop. Muabag ni siya ani atong dunay mga ringworm, mga buni, di ba? Kanang katul-katul nga ginagmay mga Socket Tikpaminaw sa atong pamanit. Kabag usab ang pagpahami sa atong aping entero kalawasan, kay Skin Glow lamang ang katapat niya na kutis hamis ang resulta pag ikaw nigamit sa kay Skin Glow Power Whitening Soap. Muna higala ang pinakanindot kayo nga at produkto, ha. Basta tatak sa sentiment sa GSK Healthcare Food Supplement Trading na asa mga nagkadaing butika o pormasya Bisaya sa Mindanao. Ay magkalimot mga Socket Tikpaminaw kung asa man ta nakulang sa ato ang panglawas, doon na tayo daily supplementation.

0: and calories na, di ba? Dako kay papel ang Dragon Fruit Plus o ang Dragon Fruit Gold, ha? Ay mo kalimot ana, basta kay ang ato ang produkto na ay tatak nga 120 GSK Healthcare Food Supplement Trading nga mapalit ninyo sa nagkanang butika o pharmacia, tumargod mo nini, sigurado inyong lawas ang inyong lawas inyog yung pabag-uhon.
1: Naman na po mga suking tigpaminaw ang 5 ka minuto sa atong pag-panag-uban-uban. Mag-uban-uban na punta sa sunod nga higayon sa parehong oras ug istasyon.
2: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
3: Ang atong proteksyon nga malikayan ang mga nagkalainlaing balatian, ang nasulayan ug masaligan para sa ikaayo sa atong panglawas. Alkaline na vitamin C sa mga nagluya ang lawas, walay kondisyon, gaanto sa sakit nga arthritis. Sa mga adunay skin allergies, hilanat, ubo ug asma, makatabang nga mabatukan ang stress ug fatigue ug malikayan ang pag-atake sa kasing-kasing. Pampalig-on sa atong immune system. Power Booster!
4: Power Booster!
3: Alkasi.
4: Alkasi.
3: Para always healthy, mag-Alkasi. Mapalit sa tanang mga butika.
5: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
6: Yeah, binal

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do XM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do XM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punop Mahogany, Barangay San Teodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeff Edison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Edison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
2: Yeah! Binalbagan, check it!

0: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg.
1: Christy, sa bakong, dili ko kalagaw mo ng nakatabang kaayo or alan ang inyong hanga produkto.
2: Pila nakabulan imong inom sa ato produkto, ma'am?
1: Kuan na, 6 months na, dayon, puyabuyag wala na siya nito kay nga dili ko kalagaw. Dayon, inyong hanga, as mo'y sige na kong gihaplas food sa ko ang tuhod.
0: Dragon Fruit Plus, natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg.
3: Best radio minutes in town. Nobody hits you.
4: Get down!
5: Hello.
6: Chong Chong, ano ginagawa niya?
7: Dinasaw-saw ko yung amoy ng tayo sa suka.
3: 98.5
8: Best radio.
3: Radio John.
9: All around the world, we play the hits.
10: 98.5 Radio John.
11: Kung sila laway, guwapo taya. 98.5 Radio John taya. Palukpa.

0: Dragon Fruit Plus 650 mg.
1: Ako si Nanong Abel. Ako nakapalit o Dragon Fruit o Calsol Kapi o Haplas. Sa kung nakaayo na kung sakit na wagtang. Salamat sa naka-distribute na ko aning tambala kay ako na so akong naayo.
0: Kamusa pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
2: Hi! Ako nga pala si Jeffrey, certified listener ng Radio Jan dito sa Masbate City. Negros to Masbate? Aba, oo! Dahil yan sa mobile app ko. Yes, mobile radio app na galing mismo sa Radio Jan. Available ito sa Google or Play Store. Hanapin nyo lang. Radio Jan 98.5. Pagkatapos, i-click, download, install, at mapapakinggan nyo na ang Radio Jan kahit saan mang kayong lugar, o kahit sa Pilipinas, o kahit sa ibang bansa, sa opisina, sa trabaho, o kahit sa eskwela, kasakasama nyo ang radio dyan. Eh, paano kasi? Ganda ng music, ganda ang blending, at nakaka-good vibes pa. Kaya maraming salamat sa radio dyan. Kahit nasa restaurant ako, naka-tune in ako. Sandali, kain muna ako. Radio dyan. Guwapo taya, palukpa.
3: Nani 8.5 Radio Done.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

0: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
1: Ang pagpagkabana sa ayong pagluwas. O garoon ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida uga Dragon Mel Galios.
2: Welcome, kumusta mga ka-dragon fruit? Oga, maing hadlaw mga suking tigpaminaw, no? Ubanin na po mininyo sa ato ang programa, ang pagpakabana sa maayong panglawas, ang inyohang daily dose sa health tips o health information para sa ligun o himsog nga lawas. Uban sa Dragon Fruit Herbal Capsule o sa ato ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams, may experience nato ang natural energy boost ug immune support. Paminaw lang mga suking tigpaminaw, hantud sa mahuman ang atong programa, mga ka-dragon fruit, no, ubanin ninyo ni Doc Alan Autida karong takna sa atong hisgutanan. Yes, Doc Alan.
3: Yes, welcome. Welcome sa kamo mga suking tigpaminaw. Welcome sa kamo sa ato ang programa tulumanon. Any ang tulumanon mga suking tigpaminaw, nanay, tatay, palodag, plastada. Masamo man hamutan karon mga suking tigpaminaw. May adlaw usab diha sa ato ang mga listeners kanunay nagasunod sa ato programa ka Dragon Mail sa nagkadaiya nilang mga sokin sibihanan. May adlaw diha ka Dragon Mail, may adlaw usab sa ato ang palibot, no, mga kasilinganan, may adlaw niyan tanan diha. At isgutan mga sokin, diha, ubanin kami niyo ni ka Dragon Mail sa pipila kami minuto sa atong isgutan ang cold source, no, cold source mga sokin tigpaminaw. Ang tawag ni ini, no, sa uban, butlig, or unsa pa ng uban. Labi na sa paltos, oh, unsa pa ng uban, or fever, blisters mga sokin tigpaminaw. And of course, no, kini ang sakit usa sa mga infection, ang kining gitawag og herpes, no, simplex virus. It's SV1 mga sokin tigpaminaw sa mga gagmay nga problema, no, sa ato usab nga wait or sa palibot sa ato ang baba, o, di ba? And of course, mga sokin, tigpaminaw, usap po ni makapanakod, no, di ba? Oh, makahawa sa Tagalog pa. Ang maong klase sakit, mga sokin, tigpaminaw, paghalok. Pinagi usap po sa paggamit sa mga basong, baso o mga kutsara or oral sex, mga sokin, tigpaminaw. Mga mutrigger ni, mo na nga di ka nato na kalikayan. Ay mo ka-kumpiyansa mga sokin, tigpaminaw, mutrigger usap ang ka-stress. Usap po ni sa sobrang init or sa adlaw o ang hilanat or lagnat na usap mga sokin, tigpaminaw. Halos 80% ang mga tao nga na ay ginatagong kinangitawag o herpes, no? Simplex, one virus sa ato ang lawas ni ining bahina mga sokin tigpaminaw, ining gitawag o sakit nga cold sores virus, no, di ba? O na igala ang pinakamutan tayo masairan. Ang mga sintomas din, mao kining pagpanghubag, di ba? Sa maong baba, palibot usab sa maong wait, igala. O adunay pagpamula, di ba? Duawan ninyo, kanunay ang inyong mga sokin doktor. Sunda ang mga advices, no, muna kung matulog ba og sayo para ba sa kondisyon ang inyong lawas. Ang ikaduha, pwede bang mag-ehersisyo, no, ayaw lang kabala ka mga sokin tigmina sa inyo ang hitsura. Muna ang pinaka-importante, doon nag-ipag lihok sa atong kalawasan. Bisa mga 30 minutos lang kada buntag mga sokin tigpaminaw, 30 minutos po sa hapon, mas nindot og maayo na kayo ang sirkulasyon sa inyong mga dugo. Ay mo kalimot mga sokin tigpaminaw, ha? Ang ato sa mga produkto sa St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading, halal kini o napamatunan na sa kadaghanan nga FDA approved kini. Sigurado na, epektibo pa, garantisado pa, barato pa. Mao na higala ang Dragon Fruit Gold Herbal Capsule o ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Ang mapalit ninyo na higala ay mukaulos pagpunta na sa nagkanyang butika kurma sa Visayas o Mindanao. Pwede nyo na siya ma-take buntag o hapon, 1 hour after meal.
2: Naman na po mga suking tigpaminaw, ang 5 minuto sa atong pag-panag-uban-uban. Mag-uban-uban na punta sa sunod nga higayon sa parehong oras ug istasyon.
1: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
4: Fruit Plus. Porperia Panggoy, taga Pulan Tubig, magagamit ko anang herbal nga dragon fruits o kanang kape.
5: Okay.
4: Kay sukad atong naka nga high blood ko, ni taas akong diabetic, ni alibyo jud siya. Mm-hmm. Naa jud epekto jud makatulog na pug kog magabi e. Mm-hmm. Muna ang kamo tanang wala pa makasulay, sulay jud ninyo kay tinuod jud ning among istorya nga makaalibyo jud sa tanang balatian sa lawas. Karon chada na kayo kang tulog.
5: Di na maglangay pa! Mag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule na! Dragon Fruit Plus! Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar!
6: Much more music!
7: 98.5 Radio Jan.
8: Stay tuned lang mga bes! Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio Jan.
9: And motorcycle products, Duick Sam Incorporated is here to answer your needs. Now with more branches around the country,

0: sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Ukon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Ukon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
1: Agi.
2: Naunsa ka din ha?
1: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles. Murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck na sad siguro ko.
2: Uy, pagtarong din ha, kabata pa nimo para ana ha?
1: Dili uy, gikan mangug ko sa gym gahapon, pag uli, nabasa pagid kong ulan, dalang panuhot siguro ni.
2: Oh, if ka na lang, ayaw ka balaka, kaya na ako'y ipasulay o gamit nimo.
1: Ah, imo na bukong binuangan ha?
2: Dili uy, kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
1: Mauba? Unsa man na?
2: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kinay Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Goblin Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
1: Dagana ding ingredients ani no?
2: Alangan, para siguradong maayo ang resulta. O dira o, sulay dayon.
1: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain?
2: O diba, bongga! Ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na ugamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
1: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uli unsa nako ha?
2: Dragon Herbal Oil with Subaki.
1: Ang haplas nga mutangtang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Papalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: This is Radio John 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5
4: Gapo taya!
3: Wapo taya!

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do XM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do XM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing, at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Purok Mahogany, Barangay San Teodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

0: dugay kina balang nag-antos sa bacterial kag viral infection sa inyo lawas? Dragon Fruit Plus. Magasakit kag balatian nga madugay mo na ginagwanta. Kag ini ang rason sa pagnubo sa imo immune system. Worry no more. Kay ari na ang ginpabasko kag ginpabarato nga Dragon Fruit Plus. Napunan ini sang antioxidant kag anti-inflammatory properties. Full pack man sa dietary fibers. Kompleto man sa mga vitamins and minerals nga nagapabakod sa inyo lawas kag resistensya. Ini na ang magkakakas sa madugay mo na ginaantos nga balatian. Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lang. Babakal sa tanan nga mga butika nga malapit sa inyo mga lugar. Dragon Fruit Plus.
1: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: rock is no rock and reggae.
1: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
2: Ang pagkabana sa bahayong panglawas. O garon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
3: Yes, mga ka-Dragon Fruit, welcome sa ato ang programa Ang Pagpakabana sa Maayong Panglawas, your daily guide to natural living and good health, powered by Dragon Fruit Herbal Capsule o ato ang Dragon Fruit Gold 12-in-1, 700 milligrams nga rich in vitamins and antioxidants for a stronger, healthier you. So, stay tuned mga suking tigpaminaw, stay healthy, kaya ang maayong panglawas, magsugod sa natural. Yes, Doc Alan.
4: Yes, welcome. Welcome sa kamo mga suking tigpaminaw. Welcome sa kamo sa ato sa mga listeners, nanay, tatay, palo, nagplastada, kung asa mo namutang karoon sa inyo, namutangan. And of course, mga suking tigpaminaw, yan sabi niyo, hang igala, di ba? Amang adlaw na ka Dragon Mill. Amang adlaw usap da sa mga listeners na itong kanunin na kasunod sa itong programa sa nagkadaiyan nilang mga soaking siyabihanan. Higala like so on, from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement. Ang nagbaigay yung mga soaking tigpawin o pipila ka mga minutos sa itong hatagan o panahon ang ato usap mga panglawas, ang ato usap mga produkto mga soaking tigpawin o sa mga kapsula o guban paniini para usap maprotektahan ang ato usap mga maayo nga lawas o aduna kita ay prevention o no? Dili ang ngayang kabalakan ka Dragon Mill. Adili ang kabalakan mga soaking tigpaminaw kay ang Dragon Fruit Plus o ang Dragon Fruit Gold dasok na kini sa nutrients o ang ingredients niini gawas pa niini mga soaking tigpaminaw puro herbal natural man ang maong mga sangkap o niya o sa mga ato usab nga kape nga dusi ka klase nga mga herbal ang nahalo niini dako kay ni katabang sa mga kaigsona nato nga na problema sa ilahang panglawas na problema usab sa ilahang sugar nga gibawala usab sila sa ilahang mga soaking doktor sa pag-inom sa pampublikong kape ang Dragon Herbal Coffee Mix with Insulin Plant no dako kay katabang nindot kayo nga naman walang palpitasyon og ang ato usab nga Dragon body oil mga soaking tigpaminaw ay katabang punis sa mga dunay mga varicose veins, rheumatism, and arthritis. Pagkapoy imong lawas mga soaking tigpaminaw tagabi, trabaho nimo kapoy kayo. Ananay tatay pa ala, pagkinig siya gamito ang nindot kayo nga panghaplas amao ang Dragon Massage Oil with Chubaki. Mapalit ninyo higala sa mga butika adol sa inyong lugar. Ay makalimot usab sa ato usab nga kinini ang Heartmark Stream, coffee for men mga soaking tigpaminaw with all kinds of ginseng, ha. Ay mo kalimot na ini mga busing na to nga gusto gyud nga moinom 1 cup lamang na 1 cup lamang sa Heartmark Stream Coffee for Men. Power up your performance Heartmark no pag ikaw naka Heartmark no maksarap ang saya pag ikaw nakainom sa Heartmark no ang ato usab mga soaking tigpaminaw nindot ang performance paglabing-labing ni Mr. ug ni Mrs. no mo na igala kung kapoy ha hago kayo inom og Heartmark no? Okay so ay mo kalimot mga soaking tigpaminaw ang ato usab mga Keskin Glow Power Whitening Soap o ang ato sa mga Dr. Ponji Soap na problema mo sa inyo mga pamanit higala gusto mo nga walang piklat walang katul-katul sa inyo panit kini na yun ang sabon nga para kanatong tanan mao ang Dr. Ponji Soap ang katapat lamang nena up-up-bun-i ringworm doon naman kay katul-katul sa unsa pang klasis pamanit nya kaabag usap po nato mga sokintik mga ato usap mga Keskin Glow Power Whitening Soap kung gusto mo hamis puti ang inyo ang pamanit mga higala apin ninyo hamis kaayo tanahon like kutis artista kanina giyon ang Keskin Glow Power Whitening Soap ang katapat lamang nena ay mo kalimot mga sokintik mga ato produkto mapalit sa nagkadayang butika o pormasya Bisaya so Gamidanao mao na higala ang pinotantik ayo ang ato usap nga panglawas higala na kinanglan og minerals no. Pag wala tayo mineral sigala, wala po tayo vitamins, kuyog gina sila. Nakinang lang tayo og minerals, no? Like calcium, no? Mo na siya ang pinakrindot kayo nga minerals, no? High quantities sigala nga mao nga vitamins and minerals. Ay nagkahiusa mga soaking tigpaminaw ang sulosama nga kaikaayo sa maayo nga lawas. Kining gitawag og calcium, ha? Basta calcium mga soaking tigpaminaw mao usa ka minerals nga anaa sa himsog nga mga bukog o ang mga ngipon, di ba? O ang ato usab nga kuko. Ay mo kalimot mga soaking tigpaminaw. Ang atong produkto, ha, kompleto na sa ingredients like Dragon Fruit Plus, Dragon Fruit Gold, pag Dragon imong tamaron matag adlaw, sigurado ang imong bukog palig-unon.
3: Yes mga soaking tigpaminaw, are you feeling weak and tired? Time to boost your energy with Dragon Fruit Herbal Capsule and Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams, rich in vitamins and antioxidants na makatabang pagyud sa imuhang immune system. Lig-on nga lawas, nindot nga paminaw, matag adlaw. All natural, safe, and effective. Ang atong Dragon Fruit Herbal Capsule, ang atong Dragon Fruit Gold, available na sa tanang mga butika sa inyong mga lugar, Visayas ug Mindanao.
2: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
5: Stay tuned lang mga bes, magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
6: Yeah, binalba.

0: 98.5 Radio Dhan.
1: Listen to 98.5. Today's best.

0: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
1: Nagapangita bala kamo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: Sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Ukon magtawag sa 09998174815 o 435-7227 o kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
1: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: Demo Tracks. This is Radio Jan 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5
1: Gapo Taya!
0: Wapo Taya!

0: Ito ang inyong official Tambayan Station. Tubambay na! 98.5 Radio John.
1: Ang atong proteksyon nga malikayan ang mga nagkalainlaing balatian ang nasulayan og masaligan para sa ikaayo sa atong panglawas. Alkaline na vitamin C sa mga nagluya ang lawas, walay kondisyon, gaanto sa sakit nga arthritis. Sa mga adunay skin allergies, hilanat, ubo, ug asma, makatabang nga mabatukan ang stress ug fatigue, ug malikayan ang pag-atake sa kasing-kasing. Pampalig-on sa atong immune system. Power Booster! Alka-C. Para always healthy, mag-Alka-C. Mapalit sa tanang mga butika. Mga penata!
2: Ako si Susana Ramirez Tagtaking, taga-Piapi, Amigos of Division, Dumaguete City. Kaniatong wala pa ko mag-inuman ng Dragon Cafe, daghan kong gipangbati sa lawas. Karon nga nakainom na kuana nga kung diabetic, wala na, high blood, wala na, maayo na po ang akong tulog. Giahuwag na ako katong mga wala pa katilaw sa kafe, tilaw mo, para makibalo mo og unsay resulta anang Dragon Cafe. Kay daghan din ang mga ingredients.
1: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Mga penata! Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix mapalit na sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.
3: Much more music. 98.5 Radio Time.

0: Ito ang inyong official Tambayan Station. Tubambay na! 98.5 Radio John.
1: Alkasi! Ania na ang nasulayan o masaligan. Alkasi! Sa mga nag-antos o lain-laing balatian, sa mga gipangkapoy o luya ang lawas, ubo, hilanat, may diferensya ang lagos, adunay asma o anemia, tumar o alkasi! Alkasi! Alkaline with vitamin C, makatabang sa kahimsog sa atong pamanit o kabukugan, malikayan ang atake sa kasing-kasing, power immune system booster pagyod, alkasi! Para always healthy! Mag-alkasi! Alkaline with vitamin C! Alkasi! Alkasi! Mapalit sa tanang mga butika!
2: Dragon Fruit Plus 650 mg.
3: Estrella, Tamparong, Niyaw, Limanggit, 76. Kada adlaw ko na ko gitong natuman. Dragon Capsule o Alkasi o Dragon Coffee. Ay, rama akong panglawas.
4: Ah, gamit po dahil ka ng atuang produkto. Rabila ko na ang Dragon Massage Oil.
3: Mawala ka na kung pamati sa kuan.
4: Panakit sa kalawasan. So, sa may maikawag sa mga iksuna na ito, nga naminaw na ito, karunay.
3: Ganun ay gumumuinom o Dragon Capsule, Alkasi o Dragon Coffee.
2: Kamusa, mag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na. Mabalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
0: We play the hits all around the world. 98.5 Radio Dan.

0: 98.5 Radio Dan.
1: This is the mix of DJ Manoy John Remix.

0: Kahayag sa panit imong gipangita, daghan na kang gisulayan apan wa gihapon imo ni nakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow. Para sa hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, kojic, gluta, collagen, ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap papalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: Time check. It is now 7 o'clock. Brought to you by Radio John 98.5.
2: Why do we fall in love?
3: Di ko alam pero mahal ko siya.
4: Mabait siya, dun ako na-fall.
5: Matagal na pinagsamahan namin. Sa closeness, dun kami na-develop.
2: How do you feel the love?
3: Ayun, masaya ako kapag kasama ko siya.
4: Sweet siya sa akin, sobra.
6: Lagi niya akong kinikis, sabay yakap.
7: Fall and feel the rhythm of love with the music that will bring us back to the times and memories. English Love Songs. Playing the best of romantic love songs from 7 p.m. to 9 p.m. right here on Radio John 98.5.

0: This is Radio Jan 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5.
1: Gapo taya!
0: Gapo taya!

0: 98.5 Radio Jan.
1: Stay tuned lang mga bes, magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio Jan.

0: kasi. Aniya na mga igala ang nasulayan o masaligan. Alkasi. Alkasi sa mga nag-antos sa mga nagkalain-laing balatian, sa mga gipangkapoy o luyang lawas, sa adunay arthritis, ubo, hilanat, may diferensya ang lagos, adunay asma o anemia, tumar o alkasi. Alkasi.
1: Alkaline na vitamin C.
0: Makatabang sa pag-maintain sa kahimsog sa atong pamanit o kabukugan. Malikayan ang pag-atake sa kasing-kasing. Ligunon ang atong immune system.
1: Power Booster.
0: Alkasi. Para always healthy, mag-alkasi.
1: Alkaline na vitamin C.
0: Mapalit sa tanang mga butika.
1: Alkasi.
2: More music. Best variety. Greatest songs of today. Nowhere else you can find the right station that the usual radio can do for you. Here at 98.5 Radio John, we give you music. We remix music for you. And that we re-innovate radio for you. From the Negros Island, we are broadcasting live from the municipality of Binalbagan,
3: the home of Balbagan Festival.
2: This is 98.5 Radio John.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City. And Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Agi.
3: Naunsa ka din, ha?
2: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles. Murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck na sad siguro ko.
3: Uy, pagdarong din, ha? Kabata pa nimo para ana, ha?
2: Dili, uy. Gikan mangug ko sa gym gahapon, pag-uli, nabasa pagin kong ulan, dalang panuhot siguro ni.
3: Oh, if ka na lang, ayaw ka bala ka, kay na ako'y ipasulay o gamit nimo.
2: Ah, imo na bukong binuangan, ha?
3: Dili, uy. Kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
2: Mauba? Unsa man na?
3: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kinay Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Gabon Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
2: Dagana ding ingredients ani, no?
3: Alangan, para siguradong maayo ang resulta. O dira o, sulay dayon.
2: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain?
3: O diba, bongga! Ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na ugamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
2: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uliun sa nako, ha?
3: Dragon Herbal Oil with Subaki.
2: Ang haplas nga mutangtang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Papalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Maybe I shouldn't have told you that.
5: Radio. Junk.

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: This is Radio Jan 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5
1: Gapo taya!
0: Wapo taya!

0: Bengals Oxide Bar. Radio John 98.5.
1: Much more music. 98.5 Radio John.

Burgos, Oktay Bal. Radio John 98.5. 98.5 Radio John.

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world. Buong world. Taus-puso kaming nagpapa-thank you sa walang sawang pagtangkilik nyo sa Radio John. Dahil dyan, mas bibigyan pa namin kayo ng maabuluhang entertainment. Tugtugin makapagpapa-indak, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya! Palukpa! Afternoon Loves.

Halina't balikan at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Afternoon Love Songs, featuring the hits of the OPM. Alauna hanggang alas 3 ng hapon, dito sa Radio John 98.5. Afternoon Love Songs.

0: kung sila law ay gwapo taya. 98.5 Radio Jan Taya. Palok pa.
1: Hello guys, kayo ay patuloy pa rin na nakikinig sa Radio Jan. Siyempre, kasama niyo ako. Hindi talaga mawala-wala sa akin ang pakikinig ko ng radyo, kaya lagi akong nakasubaybay sa Radio Jan sa buong magdamag. Sa mga musikang lagi nilang pinapatugtog, abay ako'y namamangha dahil sa sobrang ganda ng quality. Bukod sa napakalinaw din ng kanilang signal, alam nyo ba na ang lahat ng inyong napapakinggan na songs ay downloaded from iTunes Apple, iTunes Canada. Kaya hindi basta sapat ang napapakinggan nyo, kundi may quality. Ganon si Radio John. Ganon nila tayo, kamahal. Kaya binibigay nila ang best quality para sa atin. Yan ang Radio John 98.5. Gwapo taya, palukpa!
2: This is Radio John 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
3: Gwapo taya!
2: Gwapo taya!

0: Chong, gusto mo bang mapakinggan ang radio dyan gamit lang ang mobile data mo?
1: That's good.
0: I-download na ang Radio Mobile app ng inyong pinakapaboritong istasyon sa Google Play Store. I-search lang ang Radio John 98.5. Pagkatapos ay i-click at i-install. Ngayon, masaya mo nang mapapakinggan ang Radio John anytime, anywhere. Download na!

please, huwag mong ilipat ang radyo. Nagmamakaawa ako. Huwag mong gawin yan. Pag ginawa mo yan, papangit ka. Hindi ka na kailanman puputi. Hindi ka na rin papayat at lalong wala na magkakagusto sa'yo. Kaya please, ang aso ko galit na galit na. I'm begging you, itutok mo lang ang radyo sa radio dyan. Tanging radio dyan lang ang nagpapasaya sa buhay ko. Tanging radio dyan lang ang nagpapangiti sa akin. Kaya please, huwag mong gawin yan. Mahal na mahal kong radio dyan. I love you, Radio Jan. I love you. Mwah. We play the hits all around the world. 98.5 Radio Jan. Yeah.

0: gwapo taya, palok pa.
1: Nandito na lahat ng musika. Musikang tinatangkilik ng masa sa istasyon na paborito mo. Halina't sa amin ay sumama. Ito ang Radio John 98.5. Gwapo taya, palok pa.
2: 98.5 Radio John.

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: laging makapagpapa-invest. Makapagpapa good vibes. At taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: Enjoy your siesta. Relax. Sit back as we play your beautiful music on Afternoon Love Songs.
2: Afternoon Love Songs.

0: This is Radio Jan 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5
1: Gapo taya!
0: Wapo taya!

0: 许多，俺都多讲点内蛮横点，面面我帮啥啥玩。
1: 出发。
0: 独比多么大，阿独能摆架，沙巴瓦分啦。独独比那个棒棒一点，阿能巴沙呀，沙巴瓦菲律宾。
2: Samahan kami sa isa na namang makabuluhang oras ng tustugan at sayawan.

0: Ang inyong pinakapaboritong istasyon sa Binalbagan, hindi lang napapakinggan sa buong Negros, kundi buong Pilipinas, buong world. Kaya i-download na ang Radio Mobile App ng Radio John sa Google Play Store. I-search lang ang Radio John 98.5. Pagkatapos ay i-click, download at i-install. Ngayon, ma-enjoy mo na ang pakikinig sa Radio John kahit saan, kahit kailan. Kaya download na!
1: Turn it up. 98.5 Radio Done.

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

laging makapagpapa-inbox ka. Makapagpapa-good vibes. At taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!

halin at balikan at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Evening Love Songs featuring the hits of the OPM. Alas 9 hanggang alas 11 ng gabi dito sa Radio John 98.5. Evening Love Songs.

0: This is Radio Jan 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5.
1: Gapo taya!
0: Gapo taya!

0: This is Radio Jan 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5.
1: Gapo taya!
0: Gapo taya!